ad ebo hag ejenta se hegibik ejenta jibba ado si dan an kadigi genel a akordi nahon da bahagi dosa hat ego eya atida bil tsoda akordi sa eya atid in yispil kata besnigo da boje sa e yan lede obohol nita hat ego eiti ade ta holonigi yestan ja ta nigo ta hat o hesta hazne e akordi kwegit aye do shkibit e na hot e hashit ego beskaz adane akho hat ada bestek hago bini na nich e do yat ego hoto nich jo hat o e bansit kis bansit that's a kis akordi shkin lini